0: Nang nang ning chpoiri nei parok phan parem thek thep derlo nei ke rengu nelo riang phan nang lang tu
1: ni lam chak nang chipilo ni riang han lang po
0: lang tu lang tu o kare kare nei ke damlo
1: kali kali nang damlong le o pai la ke achi thi ave delo jo o ria ga po nang hok se dam jui lo ma pipo se dam jui lo o ne ko pa kupia posi non venang te kang koklo ne non vet kupusi ke klempo

0: ote nang isielamun thiloma paroga chakri chakora tum ikachinek ani vangsi bat bomlo latum hoi hippi thirakre ki vang peni bangsi pa phu phu ni ri choti ke asophan pathology pusiga matha
1: koson lo
0: chulang long bikar ki pipen
1: bikar ki piji punang ke matha stapi un e ke matha teng sai chunchi phula tum ke itum phana chiki ke nang ta theklong lubu hala tum chulang aphole jevan po ame thang se chulang che sorpon koson je nang bikar ke pipo
0: la anika chine ke chicha un ilu chini lubu chulang nang ki ena phan wang po hema hormuta pon de tik khamkhi don lupulote okreng pen loi ki sabji la puson ge ni ko anoka chichak po
1: riang the ding de tik ke chupaning ding nang kok po oi the ding lote nok be che manji pusi apo ki putte kan la phan la na pa me nang po la hen lo nikai la phan panong kok pen ni ajat ta ma thaun e la hai pen a joksi ni ka chenek ka holota chichak pon bomlu da da hendam lo na

0: Kareng? Oi Kareng.
1: Nang di he. Di luta Kareng pulihang no.
0: Kareng kusik pulu. Oi Kareng. Kemalung muni da bibo.
1: Dok. Oso ka ciru arjulang lema.
0: Kalang te. Usu ciru bong. Halake. Kareng wang lu. Oi. Heng wan ma. Nitum nang culang ponjia pansi wang lu.
2: Manom suing hong nang kokpo. Ni supo ciru bon. An kang ciru lu bon. Ni lapan culang pa culang.
1: Cok cek. Nitum apan culang aprang nang pinang ji. Nang supo apan nang mua pi pa cunon.
2: Mua pi kali. Lapan se aprang pa cunang ji. Nang tu mapan culang nang pilote. Ni supo apan culang pa cumo wadet po. Ni supo apan pa cudet si. Nang tu mapan culang nang piji.
1: Cok cek. Nang supo apan culang aprang pa cudet lote. Ni tu mapan culang wadet po. Lasi, ni tu mapan si culang nang pipa perang lepo. Jampa, culang sonam.
0: Cok, nak li hukum mateng kelempu. Oi, Kareng, mau. Culang nang pinak.
2: Nang pipi, ku pisikan ingin jelo, arjulang lima. Culang ke, ni supo apan si pipa perang ji.
0: Cok, cek. Culang ke, ni tu mapan si nang pinak perang ni. Ho, apa leh cok, doi.